0: yenn diiw kër mek yi report ci yenn ko do yenn ko guddi kër jëma yele jo wat kër bu ca ñeñe waré kër liggi ca o ba be wañe gro input o koñu jo jo me poi wan solo bala miwa wila ayé wi balé boje kër kam ru long bébé ki lu kanu ni long ku ni ci an wen beri ciuka yago wi kalbati ko komé
1: we ko da bera we
0: garde do tu no koy doha ngi ciuka yago cing tu ciem kay yaay yu nel pek dok tu yu ko ko ja bu mer kri tek dit go ci wi yu ba fe wan bo patri ku kuit war judi na ma nota bi la bor yo ngi na bi ci la bi ci a bi nota bi yo kay tia patton kri kan rumu kon wuru cenne kay welo jeme do xanyu chatu gir moro wure do xamo pimu karro pimu yona kaw karro dangu jalo good shopping center meti kona guluno obu ci premier tout wal kan ci messen mathieu guluno wul yema ngewni one step shop wu ha route jeme do xa te nga ngare welere tupi tupi tup te doko ping akoy ko rina wel tu keur ci bun modek wunga nganu cere kadu yogat u garri mato chai soda branch douchu alame bu kwano tino kere tongwen o charna mo petrol iris rangu yera chil toy metu tino bechel wok baket mo wir toilet paper krengire long achu kiri regu ne tir rega pota waye na histro utikere mobile money salun mayo bo chelo ogorda nyik chem kuna papa duj era ko ta chatu boru utiu kere kilo peti korap ucharna ha jome mach gulop betri chime kere chajas kere sist mesola utedang chajing chime kanu wela yot achu juisu quil pe tinangu chibi nyime kanu jome ni duj tuwer wera wera nyue tuwer tingatia go chime good shopping center na manota bira bira boro bora bora ngwen achiel nota bichel unywe nota bira bo ngwen aryo aryo achiel not adeka bichel chiel kape ye atele nota bira bichel dek adeka ngwen adek achiel o bichel anena kwenli penyu kono akwenli pe mete chunyi guahere kakare.

0: gerute omina. Kane nung atoke rekare punkwanya pa kane. Ami ye woro.
1: Kame wil jemi gedo. Kode linkeri yiba me get one gweno. Gedo pe yon.
0: Endo pwede kopo. Yini ti o gora odi chaningo. Anen odu chile menya menya.
1: Samaritan adwe adu kwanya. Awuru kununia wu wilo semen. Adenu wil jemi gi pinya kurikobi. Atenu bil wili kunu keke naka tiro gedo mina. Iwilu kweta.
0: Ateni?
1: Yes. Jemi chaluche menti u baria yon bas. Tira expanded mesh, welded mesh, DPC, chumalinchi, long, mego yu barikiri bao. Jami kubu pidu, chalo pipe sizes, a papat, sanitary wear, chalo sink, jokon, wasan basin, sitting, kiri squatting pants, me toilet, sato toilet, ginadang loa loa, chato, plaskon paint, ya pacha loro. Basko, seweko, Neptune, kiri sato, linikala sa papat.
0: Anyang yu wing smart, kamo no. Ode na hoku iri yosha, dongatum.
1: Abe, mechen, kai gedumum, kari make contract, wile kai Samaritan wear, ameti plot kiri yuwe biro, market street, upivele taxi park a bite down. Go chimgi nora dega bongwela ryo. Not not not. A beach and when a beach. Nyo nora bira bira wen. A chela wen a bongwen. A beer nora beach.
2: Amaru dilo. Mantiero ma chele history. Me kuonia lor mene nukuru dilo kura nga uur. O tij mere dia bach fama ma gara puwe tu. Kero puye ma bach si deses. Chia degmen in da bar ryo tu ma buon muahma. Iti leg ma bach si deses. Chako chawa bara ken mo tiyeno. Ileg tu ma bach si deses. A wome ni akwa kukur gya me jua bongan nenu kuja nyeru. Gyo kwa nyeri kwa kodogi tulum. O dilo chara kwa lir lir. Aidi ma bach si dupe uwele ti njima tui rata. Manu pi upuye ma bach si. O bolo bolo buwa jaspa. Buwa jaspa bolo bolo tima la amulando. O lando bolo bolo gwal jimi. Gwal jimi ubele depiti. O bolo bolo adaho Nelson. Adaho Nelson ngalo cross a bear bolo aidi pi uwele. Aidi pi uwele kere gol. Golo matu kwa kwa bach fama. O dilo chara kwa lir lir. Kongo gole tika dilo. O bolo bolo Ian Smith. O bolo bolo baka mulara. Baka mulara bon man from the moon. O doo kwiru geta gera kero dilo. Aba wiyu kero dilo. Aba wiyu ngalo cross na O dilo tia chela chel manu nga adua loya dilo ni bay ke wona no dilo ya kino ko yema fa ci deses ke do tij mere dia fa fama o kel tour ni borom mere dia fa fama aron jeze wal a fa ci grempi me maruzi not benadu timu do tior kunu choni makabiru fa jo wadu
3: lero ko ingolu yota
4: ah ikira
3: iti nyono nwe cha da peri par ni kele woni di yori
4: ngo ko do ikira
3: pe we ha ngechi atia mo yokori kanor do pe apati tong
4: ikira yiri ti ban jawa no ga kacha ba pe wanya go input na ha we ko jo ejinga chiri nyono galin we na ton ni jo mo yokori ko kele kore nyage

0: koyto talo leleo dakke atiyo karro ramadon manono pierre dek we bechu karre kam chawa par we chel metena wa do dugo jimi e wi yamo e ka endo te meddo jame moga meno tie borre kannono manono ko harke ko me at tuo me wano tie covering penina tinene e ka yete bedo kede chimidan yete penyo ginna me wano loye nyare ginna me jimo loye ne okay apoy mata jimi
1: poi ba
0: be
1: so poi in radio ka yete winyo wa sha romane nendo to worry ko e kom prevention yo rango awa ko gengo ke ene tuo ni tien yin ngi o gengo jo ko ne gengo lo ngo chang
0: chang tene
1: chang nuo ti a chang mo chi
0: ko stende ha
1: ka yin ne no bara production ko mi ostral ka re te mo ka e bet me yo kos wata dwa dwa ne no ne profit no pere te no mo to twal no ti ka e no no nga te ti ra me no tora pura ko eno mi o mi te jamu ka ne ko mi ro ge he ro ka e chon me wa he no profit a bera
0: atene
1: me na ma chel me wa ro ge ro